Kena ngai rongo to ya e do na volo tutuku me mbaleta na matariki. Mbauta vi kenda na ngai lako bumbe mai e atero ni Selandi. Ko e do na ngauna e do marauta ki kina. E mbaki vohu se na nuia nonra na tangata whenua Māori. E rana I tūke e ngi bano ongo ko atero ni Selandi. E kenda e do ngole mai viti. Viso te iti ona kenda I kadivi, kanda ngole mai New Zealand, enda mai kaiti o ni kenda Taukei. Enda na thala lewu, e na mai wakarei tati ho veiro na e nonra na wano ongo ko Aotearoa. Ene mali mali ninda sa ngole mai wai a iwiti, mai tiko e Aotearoa New Zealand, o kenda sa tawa wanua. Enda sa wulangi mai e na wano ongo. Mali mali luto ti ngai ni viti na no da mai kedi vi kenda ti ngai na do ya na tuki kenda sa no le sarmata men da reida na na veka kedi vi tu mai men balata na materiki in Hawke's Bay u wakarei do toka na materiki in Hastings tu bita ti mai na heritanga Hastings District Council celebrate materiki at Waiaroha ni kaono ni tulai kinei kawalu tani somi free matariki craft activities sa lako sarati ngao go ni kaono kina bukilulu

And I can dasa na ngol sa rongo men do ron nga so na community news we are worried nga na tini ngol nongo and do we reto na ni to Jimmy ni board a founding member ni Children of Fiji Luwe Viti Valencia Ma e sa mai takalitoka na mado singe yoti ngo im Kedor wakisukengele en singlo tulevu una mar tungole ma yesuba kandau sema wakilevu kovalencia en avika membaliti kenda piti na rugby sevens na zavanga e wakedori u vivu ketuma ina maramango du okoea e ketuna mistak valevu na nonandau tondolinga mai en avivu kini kena vital nota kina vika membaliti kenda sama itu ngo ya terro ko me baka endo mata taiki ramai senga ni

sobre el cono. Da gangarauni, da vital noa, babu vale, da vital noa, vaca, matata matavata, roni, vivo que taca, na que na moidi, é só na vivi sou lelevo, é saia do tico e vite, na manungo. Rua na mada saúde, sa mai do gritigo, nisa, se nga sartunga na kakana, mai na kakana, é na yanu yano taviuni, é na yanu yano lomani, o tu mai kia na kakana, na lelevo, viki, mai mina, ngole mai kia, na kina oi oi sa sena, da rei da tale tinga na itu tuku ni wanga ndo waka usa kako, waka usa veir nonda ndo ngole ani na veir ni anu, ilenga tiko ndo na wanga na gaunda. Wambauta ndo na kena itu batu wabau sa sanda wako tori tale, sa ukurimaini sa tiko tale na waiwai, etabiuni, sa kauna kakana. Sana vunua wenda ilo wabaka matua tiko na visau. E mai a do tigo e na kenda liwa. Nga unan rendre da sotaba tingo. E tonu tala a menda na vita no taheni bat keira na wakanda. Mera baka nga sangra. Bambibio era na wakanda ratu indel ni avu. Mera baka sangra e sona I mui ni teitei. Sona mui ka mera ngole ni ki waitui. Kaka na kena me kuaso na baka ta. Ta o te kikia da tigo menda ma na nanu tinga. Na kaumai na kakana na nurul na vika ba oya. Rao na kana. Sena o kenda na tuna I teitei. Tuna waitui mendalei kakana meikina tuna wono ni ngoli e uzi wai ni rongole ani meralei uli urambeka se kai mesili kai wakakina na nonda teitu waka na kakana nraun rao e na nonda ya sanivale ngauna nrenre wako e tuna kaira rao ni kanakina na luvenda na tabi waka saramanda nga rao ni solo ni tuki maithaka ya nikina e sona I moi moi rani nda katalau kina. Katalau kina oira na lalai. Rani moli na thumbona. Sona vika boya e rani nda mbule kina. Lebu na wakatanga e na kai boli na stoa. Na yado ni sasenga ya ni na yau. Oya e na ndui stoa e na vya ni anu. Ngai wadhawa. Sona vanu me nda reitu kina wabimbi tiko kenda na marama. Garauna tiko na kena rabi na munipali. Ambega e sona vika uvia varitake ani. Tolo na dhawiri ni ngauna mewa kaya tiko ya nini saa mai. Lakini dhawa na nongu venga rabi wiki mnie. Yana ya kabini kwa.

private contractors. E ti kona nduindui ni vindi ndi naite ni matan tu COVID ki New Zealand ve iran seasonal work. We came in back and ngole mai na private contractor. Ya wili kino came in a viticulture, horticulture, na mai dava kena tapani ni titi kena long ni we kau. Dua tani na ikoto koto e toka we came in kia. Keni bale bale ni ka toka na nona pa matal na turanga mata ki viti e aterua ni slandi ko His Excellency Ratu Inoki Kumbua Mola. Nandu indu e tiko ike, ni o kemini na ngole mai na seasonal work e vindi indi nati na maten tuko ni slandi ke viti. E sapakan da wori tu na itubu tubu, memba leta na nomini ngole mai, na nomini mai ngarabi, e na banua ni indu tuki, na banua ni tadaka. Indu indu iti ko veira na ngoma e na private scheme, or na private contract. Ni kena lorei dake mai e sona lenga e ndo mai ato o kenda na Fiji diaspora meka wambimbi na tambana ni Viti Council ni kito ndo ndi kema tiko na Fiji diaspora I New Zealand I Raramba kito ndo wakailoba ni kune tiko ni ndua e rua tiko na standards ndua na standards na nonro ira na seasonal workers era tiko na loma ni veintilizati ni matentuko New Zealand kena matentuko Viti Kei kemini na ngole mai na private scheme. E ana panua e kereitu iki na muni daungarau na nana muni I mbula ni ngole mai bala to ni sulanti. O ni na nama beka ni na mai ali e lebo na kao ni rani waka e thora o ni na seni kune dhe kima iki na e ndau pola I e lebo na itutuku. E suave ki mai mina sa tiko makawa tiko e atero ni sulanti. E na rawa ni ndikeba e sona I mui mui ni sanga soa ni vinaka rani kune na itutuku ni ngole I valibile wai se sombeka na na veka e mbiu mai e na newspaper nda rani reidhe kia na iso na itutuku e sanga soa ni ronga vinaka e ndona panua e kereitu kia na muni nganga rauni ni tango mai kike mni tango maka na no muni mbula mera marau irna weka mni mai na noanda wano lomani mai viti ka kenda mai tiko mbula mbula, ka marau tiko, ka vei rei reivi o kenda na tiko ongo e ate roni.

Samai tomoki kenda nangona vina vale veke mni na semaro mai ki au ena kavini kua ena non da programo vina vale veke mni na semaro mai wanu nui vina ka ani veke mni ena non da bana ulu tuke ni go ena ngona ni raki mbata mbata o mbauta menda baba rau nda tango maki kenda da maroro iti kona non da mbula Kanta pila mani tae tiko na nonda vosa vakaviti. E taura na ngauna vina ka ongomo wa vina kina veritou na timi e na radio viti. Ka kina na radio Hawke's Bay, dua wa tolundua ma, keina ndua saiva wa pitu fama, vei Kelly, na kene Liliu, Ken, Watake Natalie, ena kena soli tiko na ngau na ongo. Rau ni ndaro ngoda na nanda bosa wakaviti. Ngo ngana nom ni ndau ni wein karabi. Na bosa wakaviti, Elisa Pedi, Samanunu Angri Vala. Waka mode tiko aine na loma ni tomba vina ka ongo ko Hawke's Bay. Mava na madha rua katu mai, metangei wei rongo di ndoma talikina. Kei mode toko manda.